0: ukhathazekile isono kodwa uma ngabe ufuke kuseni ngifuke nokuhlela belokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi badile ngami kodwa angifuke seni kine njabulo
1: come on